contestants nyina adaye soye bako sa mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gina mu so mo nkyra mo bobrea e ho ne yebehuhu is who